Sivuwa malile na Dolly Parton, yeah, ma Kenny Rogers amerta to tamile wa shuma lima ne minute on tale o le tasi malie ye ole ftawinga le ftawie ne ya le avanga le o ine ne ya le ne e fa e kuinselani ya al fina malo kuinselani le weine ya o la tole na fa ile me vo ile taofi ya ya ile ya ya sikale tile a mai vole le mai le ele marketi voile eta o black market al mea lo ke o foi oi ia wala to fta mo fina fa ta nga tali tax da la fonga ole foile cigarette ia male la fonga voile ole pia a ia po spirits me malos o lo no vinga ole la to ma fau fau a fa te lele a fa ta nga tali la fonga le o ta o fiele le ula ula tangata tau fili nupia oka le lo po feme ma ile matua le matua I le manatu po le ale la to po ale be vunga le wa wa ese me po filungia ia ma fa fongo o tangata ia wa ngela wa wa fa ka nga ka fa ka nga la la me ia o fe a o ia I tangata e fa tau ai le fa into fa ia o le ai na tangata fa tali ia tangata mo na fa tu a o le ai na o le au mai o le ola na na au mai ele atua I le tangata a fa ile na mai fa fa merka ka o a wala wala u la u smoke ia mala u pia ia thank you Jesus ia ole na A fo ila tu ole la la ngi al wa kulunga if I may sorry Jesus o ole ma ole mia no fia fia ya ya ya e fo ila le e fai ele tu a lo na ia fai uma a ole ya la al sanga tale a e pule la vai I lo na ia a pe va o kafe ko ye lo ma fatu tu lo a ole na ia le na a ile inu ole pia male a fo ile male ulo ulo ho a le ala wo to fitang o fa atanga ta yele la la fonga fe la le wo hitanga ta wa ne la le la ko ki kiro ya ya tofo ya ya pe alu vule te pa yula ta o yula yele le ma to I millionaire ai I la to e ili o le au a le crime ai la to ye soli tu la fono Ah, wale ke ye tangata. Fia manao a Paula vale a nei la vasika leti na utu soifua. Ah, ia ma taola maya. Ore sika leti la vale. Ah, se faila utala I oile a onga a longo I pulotu ina ua avele a onga yuta. Wa sa Saint Patrick la onga le I tai fusi sa fotu la fai. Pe tai le ta siiva fitu lua na ave loa a tarsanga loa tama I tai tapo sa mai New Zealand el ave yuta le aonga a te leo le ele o fausia le aonga la le longo plotu ia mama na o I se ingoa a tau sila sila le area a to la valea mato te fa mama ina a il foi le fa yaso a tau ma fai voi ngale e tape o le tapa a Samoa Le na ola uma lo na winga a ema ka ukia ele nai tu le yuta le fusi a sapo tu la fai a ele uma ia ole matua I if you were to be le tapa a ole tapa la na fai mai that is natural ole me ole a fo ele se polute ele se me ofanga yai a e fo ngale e fo ile e ini vai vo poni vai la awe e vo ile le matua I e matua I fo na fai nai oe a to fai la fo mtalanga ile tele o nai ta mama tutu o le sului o le tapa ya ya ke fa longo kwa le kale ya o ma a ola ola ka se la ka sanga le matutu so I fu wa fo ye ele ima se me ave tapa nei a le pe o le angwango le wa mainge ya le vai e ave fo ye ia me o fo ngale o wa chikole me o vai la au Ah, it's a ngofi. Yeah, ole a. Ala if ta ngofi. Matua I makua I makaukia le mafau fau la vanga le na fai la ia le la wakau mainge ia le wo tau mafai to e fa pa u ila lo le a o ai la wo millionaire
makua I million yeah ole avanga le black market ah e ye for your tato walom fa na ole te faya ah okele fa pe no fa it's good fa ye ah ya al fa la ve eto yo fo ya tato tanga tato ta una to yo fo ai sa mo to ta wi sa mo ah ole wo va ai ya ya ya so be it wa fo ile e to telo tato we e fi mana na vo ina ya wow su su u mana ya fa na ah e fi wa fo pe na ole na fo ngale e release say le pressure may ngal wenga ah that's all they need I le fa pe ol a o wenga ya oka kalo fai o sulu sulu tolo su e a o atu le fa le tapuni ya la la come e oye e kapuni ya ye pisingi o la to no fai ya o la to no fa ta nga ta inga le la fonga ni a e fai o le manatu e QI o solution le hi oh we ya ya le la le mea tonu ala le le tu pone ye lele le wo ko efikavo ya la lo makua I billions I think o lo biliona biliona le tu pele moa e ila to we are a ole a ole fesili o ha mea le tu tu tonu ne sigaleti ah I've a le pure tobacco lava ya e au mai lava ya e tau ngata a lale lava ya le ima se mea lava a vengi pai la au bo ani mea fai ya pe o e se lava le mea le o mai ya ile pe o le la o le leites nga le ngasau ngeu fa pe ma ngai ya

0: Máscara.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en su radio 4. Buenos días.
0: You're tuned to
1: Máscara
0: Radio. Still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tadus kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o diba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligayang pakikinig!
8: Sino ka ba? Yan! Huwag na huwag mong kakalimutan yan! Hindi naging madali ang pagkakilala kung sino ka! Pinuo mo yan! Pinaglaban mo yan! Kaya bakit ka makikinig sa mga tao wala namang alam sa mga pinagdaanan mo? Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Kung hindi sila titigil sa mga pinagsasasabi nila, hayaan mo lang silang mag-ingay dyan! Mga punyeta sila!
9: Listen.

0: Radio 4EB FM and Global Digital are now streaming live on our website, 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online, at home, work, or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EB FM 98.1. It's radio in your language.
1: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. At tuloy po tayo sa ating mga ano balita. Starting off with, of course, sige,
2: nahihapan yes. Dalawa. Natapos na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa 2026 US Open matapos siyang talunin ng American player na si Iva Jovic sa isang mahigpit na laban sa round 3. Maganda ang naging simula ng laban para sa dalawang manlalaro na kapwa nagpakita ng agresibong mga atake. Matapos ang dikit na palitan at mahabang rally, unang nakuha ni Jovic ang unang set, 7-5. Agad namang bumawi si Ayala sa ikalawang set, mas naging agresibong sibo ang Pinay star at nakuha ang momentum. Dahilan upang kontrolin niya ang laro at kunin ang set 6-3 para itabla ang laban sa tig-isang set. Sa deciding set, muling magpakita ng magandang laro si Ayala at nakuha ng maaga ang 2-love na kalamangan, ngunit mabilis na nakabawi si Jovic at naitabla ang laban 2-2. Muling umangat si Ayala sa nakalamang ng 4-2, ngunit hindi sumuko ang American player, lalong naging dikit ang laban habang kapwa nagpalit ng malakas na tira at mahabang rally ang dalawang manlalaro. Sa huling laro, naging matatag si Jovic at tuluyang isinara ang deciding set sa 7-5 para makuha ang panalo at makausad sa susunod na round. Bigo si Ayala na makausad sa round of 16 sa ng torneo at tuluyan ng nagtapos ang kanyang kampanya sa 2026 US Open. Bago ang round 3, matagumpay na nalampasan ni Ayala ang kanyang unang dalawang kalaban upang makausad sa torneo. Sa kanyang pagtakbo sa New York, muli niya ipinakita ang kanyang kakayahan, composure at fighting spirit laban sa mga nangungunang manlalaro.
3: Alam mo, if she continues to, you know, she betters her ranking, she might be seeded sa Australian Open.
4: What are we gonna do? Are we flying to Melbourne?
1: I already booked my flight.
3: So which would mean that?
2: Si Ate Denise naka-book na.
3: Which would mean
1: that? Oh, that's right, diba?
3: Hindi niya makakalaban ng top 8 sa before the 4th round. So tataas talaga ang kanyang rank ko. Anyway.
1: Yes. Especially kung wala siyang ano, i-defend. Kasi wala siyang i-defend na points. So, Australian Open.
2: If
1: because
2: ever.
1: Hanggang round 1 siya.
4: So, what are the chances na pwede siya dito sa Brisbane?
1: Malakas ang chance na.
3: Yeah, if she might come to Brisbane International.
1: If she maintains, firstly, if she maintains, I would say a top, well, if she maintains even a top 30, she'll be in it. She doesn't have to qualify.
2: Oh, wow.
1: Kasi yung iba, if you're in the above, yung mamatataas, I'll have to do some research on that. You'll have to qualify.
2: Yeah.
1: Kasi you'll always have to have 128 players.
2: Okay.
1: But it's not the top 128 players. There are certain people basically automatically pasok sila. Then yung iba, magka-qualify pa sila. They'll have to have 2 to 3 rounds before they can go, yeah, pasok ka sa 128.
2: So
1: the race is going, pasok siya.
3: Yeah. So hopefully, she'll play yung games before the Australian Open. So there's like Brisbane International, Sydney, Adelaide, and Perth.
1: Yes.
3: So yun, baka makaya pa natin ng ticket prices.
1: Yeah. Oo, kasi kung tumas, kasi nga, ang balita ko daw, tumataas yung mga presyo. Ano,
4: yes, my friend watched, her tickets are $500.
2: Wow.
4: Seat
2: in
4: New York.
3: Oh.
4: Yeah, for a seat in Queensland Stadium was $500. Sabi niya, ang mahal daw maging Pilipino sa New York.
3: Yes.
4: Sabi niya, pag umusad pa si, ano, kung nanalo si Ayala, sabi niya, magno-noodles na lang daw siya.
1: Okay, yan ang tinatawag na talagang law of supply and demand.
4: Yes.
1: The demand is there, that's why nagmamahal-mahal.
4: Yeah. And I love her answer nung tinanong siya, oh, may isang Filipino na ano na nagtanong sa kanya sa press con yung about favoritism. Tapos ang ganda ng sagot niya, sabi niya, I do not control the schedule. My job is to show up wherever court they put us in.
3: Mm-hmm. Oh, yeah.
4: And kilala ko yung nagtanong.
3: Right.
4: But I'm not gonna name drop, but na-confirm ko kung okay. sinong nagtanong.
1: Sige, mamaya pagpatalas na sa atin-atin.
3: Yeah. Yeah. Yes.
4: Pero sinabon siya ng netizens, ha? Ba't kanya ng tanong mo?
1: Oh.
4: Yeah.
1: Okay.
3: All right. Ito, kaso sa confidential funds ni VP Sar, target tapusin ng prosecution sa September 9. Target ng House Prosecution Panel na tapusin sa September 9 ang presentasyon ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte kagnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ipagpapatuloy ng Senate Impeachment Court ang pagdinig bukas September 7 hanggang 9th of September kung saan limang testigo ang inaasahang iharap ng prosecution. Kabilang sa mga testigong iharap ng prosecution sina dating DepEd Special Dispersing Officer Edward Fajarda, DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda, PSA Assistant National Statistician Marisa Grande, Police Major Joveline Magay at COA employee Brazilio Sabaldan. Posibleng hindi na humarap si Edwin Fajarda matapos siyang ma-stroke. Ayan. Ang stress talaga, it can cause stroke.
1: Oh yes, yes, I can imagine.
3: Ayon kay Luis Tro, magkipag-usap sila sa depensa para mapalitan ng stipulation ang kanilang testimonya upang hindi na siya sumailalim sa pagdinig. Samantala, sinabi ni dating DepEd official Michael Poa na nalaman niya na isang pagdinig sa kamera na inuulat ni Fajarda na nagbigay siya kay Colonel Dennis Nolasco ang tatlong tig 37.5 million confidential fund ng DepEd noong 2023. Wow, that's a lot. Inaasahang titingnan naman sa testimonya ni Grande ang mga record ng PSA, particular ang pagkakailanlan ng mga taong limitaw sa mga acknowledgement receipt na ginamit sa liquidation ng confidential fund. Ang target ng September 9 ay para lamang sa Article 1. Nakapaghain na ng ebidensya ang prosecution sa Article 4 tungkol sa umanay pagbabanta habang hindi pa nahiharap ang ebidensya ng Article 2 tungkol sa unexplained wealth. Pinag-aralan din ng prosecution kung hindi na itutuloy ang Article 3 tungkol sa umanay bribery upang mapabilis ang impeachment trial.
4: Speaking of mga trial about corruption, this is fresh news. Martin Romualdez was charged with plunder.
1: Busy
4: ang ating mga Senate at ating mga officials sa Pilipinas.
3: And someone actually, I think it was Vice Kanda who said that, you know, Philippines is not poor. May pera talaga. Kaya lang, ang pera ng mga Filipino ninanakaw.
4: Yes. Yeah. PNP ginit na walang verified threats laban kay Vice President Sara Duterte nung magpiansa ito sa kasong grave threats sa Quezon City Regional Trial Court. Ginit ng Philippine National Police na wala sila nakitang verified threats laban kay Vice President Sara Duterte kahit sa isang sa kanyang pamilya. Ito ay matapos na sabihin nito noong Sabado na siya ang nangamba para sa kanyang kaligtasan. Sabi niya, I do not feel safe at all, kahit anong gawin ko. Ito ang naging pahayag ng Vice Presidente ng personal siyang magsadya sa Regional Trial Court sa Quezon City kahapon, araw ng Sabado, September the 5th, nang magpiyansa siya para sa 3 counts of nasa kasong grave threats. Sa isang statement inilabas kahapon ni Chief P, General Jose Melencio Nartates Jr., hindi pa umano sumasadya o nagre-report si Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng PNP ng kahit anong banta sa kanyang buhay maging sa kanyang pamilya kasama na ang sinasabi nitong threats noong 2023. Ayon pa sa PNP na sila ay nakapagbigay ng sapat na security assistance. Sila'y nakapagbigay ng sapat na security assistance sa Vice Presidente nung ito'y nasa Quezon City Regional Trial Court. Dagdag pa ni Nartates, ligtas rin nakaalis si Vice President sa korte matapos niyang mag-post ng kanyang 120,000 bail sa bawat bilang sa kanyang kaso.
2: Umabot na sa 43 na mga individual na nasawi dahil sa pananalasa ng habagat at mga tropical cyclone na sina Luis, Maymay, Neneng at Pilandok ayon sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay sa tala ng NDRRMC, karamihan sa mga naitalang pagkamatay ay dulot ng landslide at pagkalunod kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha na nagdulot ng malawakang epekto sa ilang bahagi ng bansa. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang sitwasyon sa mga apektadong lugar habang isinasagawa ang mga hakbang para sa pagtuon sa mga pangangailangan ng mga residenteng na apektuhan ng kalamidad.
1: Ayan, at magbabalik po ang Magandang Gabi Brisbane pagkalipas po ng ilang kanta, pero yung unang kanta natin, this will represent us in October.

0: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
1: Ayun po, patuloy tayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane, and it's 6:43 ng gabi. Tuloy tayo sa ating mga balita sa Pilipinas.
2: Yes, nilinaw ng Department of Budget and Management na hindi automatikong maituturing budget cut kung ang hinihinging pondo ng isang ehensya ay mas mababa kesa inapurbahan. Ito binigyan diin ng DBM kasabay sa nagpatuloy na pagbusisi ng Kongreso sa pambansang pondo para sa susunod na taong 2027. Nasa halos 12 trillion pesos umano ang pinagsamang budget proposals ng mga ehensya kung saan higit 643 billion pesos ang nakalaan sa Department of Public Works and Highways sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Kabilang sa mga major infrastructure flagship projects ay ang parte ng Pasig-Marikina Channel Improvement Project at iba pang para sa mga lugar sa bansa. Sa pagtalakay, kamakailan ng Senate Committee on Finance, nabanggit ang ilang flood control projects sa Metro Manila na naging epektibo naman sa pagtugon ng problema sa baha. Dito ay binahagi ni Senator J.V. Ejercito ang komentong naging epektibo ang pagtugon ni Navotas City Representative Toby Tiangco sa pagbaha sa lungsod kahit na nasa 70% ng Navotas ang nasa below sea level. Kung saan ay ipakita niya ng Navotas City ang kahalagahan ng pangmatagalang pamumuhunan sa imprastruktura para sa flood control. Kasama sa mga epektibong proyekto ay ang coastal dike, navigational gate at network ng mga pumping stations sa lungsod para makontrol ang tubig baha.
3: Ito ang latest sa LTFRB. Naglabas ng kautusan ang LTFRB board ng 8,750 new slots para sa TNVS sa NCR Ilocos Region at maging sa Bicol. Dahil sa patuloy na pagtaas ng pangangailangan mga Pilipino sa pampublikong transportasyon, nadulot din ng pagdami at paglawak ng mga gawaing pang-ekonomiya, inaprubahan ng LTFRB sa ilalim ng pamumuno ng DOTR Secretary Giovanni Banoy Z. Lopez ang pagbubukas ng mahigit 8,000 slots para sa mga ride hailing service or transport network vehicle service sa Metro Manila at dalawa pang rehiyon sa Luzon. Dahil sa inilabas na kautusan, mas marami ng TNVS or ride hailing vehicles ang maaring mabigyan ng otorizasyon upang bumiyahe at mag-operate sa NCR, Ilocos Region, Bicol Region. Layunin itong makatulong na matugunan ang mataas na pangangailangan ng publiko para sa mas sapat at maasahang serbisyo sa transportasyon.
4: At tayo patutuloy na sa ating international news. U.S. Envoys at Zelensky nagkaroon ng talakayan sa Kyiv para sa peace talks. Nagtungo sa Kyiv ang mga kinatawan ng Estados Unidos na sina Jared Kushner at Steve Witkoff upang makipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky ukol sa pagpapatigil sa giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nangyari ang makasaysayang pagpulong-pulong nitong linggo matapos munang makipagkita ang dalawang opisyal kay Russian President Vladimir Putin sa Moscow noong Sabado. Nagpaabot ng pasasalamat si Zelensky sa pagdating ng delegasyon ng US at binigyang diin ang kahalagahan ng paggawa ng lahat ng paraan upang tuluyang matapos ang dumanak na digmaan. Inalarawan ni Witkoff na maganda at makabuluhan ang naging talakayan habang sinabi naman ni Kushner na layunin ni US President Donald Trump na magbuo ng tamang kondisyon para sa pangmatagalang kapayapaan. Dumalo rin ang ikalawang bahagi ng pagpupulong sa pambansang kabisera ng mga National Security Advisor mula sa United Kingdom, France at Germany upang magpakita ng suporta sa Ukraine. Sa kabila ng panandaliang paghinto ng pag-atake ng mga kabisera para sa nasabing bisita, nagpatuloy pa rin ang sagupaan at palitan ng drone attacks sa iba't ibang bahagi ng dalawang bansa.
2: At masayang ibinahagi ng singer na si Lea Salonga ang pagkakaroon niya ng star sa Hollywood Walk of Fame. Dahil dito ay siya lamang ang unang Pinay na nabigyan ng nasabing pagkilala. Matapos na makasama siya sa 2026 class of honorees, ay isinagawa agad ang ceremony sa 6225 Hollywood Boulevard. Siya na ngayon ang pang 2,855th na recipient ng star. Maraming mga fans nito ang dumalo sa unveiling star na kinabibilangan ito nina Ming Na Wen, Brandy, at sa Filipino-American artist Darren Criss at her. Sinabi nito na hindi siya makapaniwala na mayroon na itong star. Inalala niya noon na naglalakad siya at tinitingnan ang mga sikat na mga pangalan na mayroon ng star. Pinasalamatan ng singer ang kanyang mga fans, maging ang mga Pinoy sa buong mundo dahil sa pagtitiwala sa kanyang galing.
1: O diba talaga national artist na siya, and then meron pa siyang
3: That's right.
2: Yes. Star.
3: Ito ang latest of Miss World. Nagtapos bilang top 12 finalist, Pinay Beauty Queen Asia Rose Simpson sa Miss World 2026 na naganap kahapon ng September 5 sa Nha Trang, Vietnam. Narito ang listahan ng mga kandidata na nakapasok sa top 6. Ang overall winner ang Miss World 2026 is from Eritrea na... Oh, People's Choice winner pala siya. Sorry. Oh, my bad. Eritrea, Snit Habtiab Tewolde Medim. Tapos, ang Malaysia naman is Beauty with a Purpose winner runner-up, si Tanusia Chetty. Tapos, ang Vietnam, part of top 6, si Li Nguyen Bangok. Dominican Republic, Johari Mola Dominguez, which is the overall winner. Ang Spain, si ang runner-up, Elizabeth Reynes Alaburn. Ang South Africa naman is Romanda Hombier. Congratulations to all the winners.
2: Wait, so si Megan Young pa rin yung nag-iisang Miss World crown holder natin.
1: Oo. Pero parang wow. Namin ano, nababasa ko na siyang will be the only Filipina Miss World. Ano mga...
2: Ay, bakit ganun? Wow.
4: May bet may ganun.
2: Bakit Mar?
1: Meron ka bang alam na
5: balita na
1: the Philippines will never win again?
3: Hindi, as in, nalilito na rin ako sa lahat ng mga beauty pageants.
2: Ang
3: kasi,
2: dami na.
3: Dami-dami na. Maraming naglilipanan na
1: parang naging circus siya.
3: Oh, yes. Oh. Or it's like, pag may pera, pag malaking prize money, yes.
2: Yeah.
3: Parang nawawala na yung prestige niya eh. Kasi...
4: ang bagong ano ngayon, ang bagong Q&A ngayon si Alex Ayala na. Siya na.
2: Siya ang beauty queen, yeah.
4: Because she always nails her Q&A, her post-match interviews. We're going to miss that dahil mawawala na.
2: Aww, true.
4: Mm. Anyway, babalik ba ako? Ako pala yung international news correspondent.
1: Yes, it's okay.
4: Iran, magpapatupad ng restricted zone sa labas ng Strait of Hormuz. Mag-a-announce siya umano ng Iran ng isang restricted or prohibited zone sa labas ng Strait of Hormuz na nasakop sa ilang bahagi ng Persian Gulf ayon kay Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei. Paliwanag ni Rezaei, magsisimula ang naturang zona mula sa linya ng blockade ng US Navy at anumang barkong papasok dito ay agad na isasama sa sanctions list ng kanilang bansa. Inihayag din ang opisyal na nagkapagsunduan na kasama ang Oman, ang mga mapa para sa opisyal na daanan ng barko sa Strait of Hormuz at nakatakda na itong lagdaan sa mga susunod na araw. Samantala, nagbabala si Iranian Parliament Speaker Mohammad Bager Ghalibaf na anumang panibagong pag-atake sa kanilang bansa ay haharap sa mas mabilis, mas mabigat, at mas masakit na tugon. Sa gitna ng daloy ng tensyon sa rehiyon, iniulat ng Health Ministry ng Lebanon na tatlong araw ang nasawi bago tatlong tao ang nasawi matapos damaan ng Israeli drone attack ang isang sasakyan sa bayan ng Nabatie. Naganap ang naturang pag-atake habang nagpapatuloy ang serye ng mga strike at operasyon militar ng Israel sa timog na bahagi ng Lebanon.
2: At nasawi ang dalawang piloto matapos na mag-crash ang isang Phantom 5-4 jet habang isinasagong isang airshow sa Tanagra Airbase sa Athens, Greece noong araw ng Sabado, September 5. Bumagsak ang nasabing fighter jet ilang daang metro lamang mula sa mga nakasaksi. Tinatayang nasa libo rin ang dumalo sa airshow noong Sabado at wala namang naitalang sugatan. Ayon sa Air Force officials ng Greece, natagpuan ang katawan ng dalawang nasawing pilot sa paligid ng Tanagra Air Force Base 60 kilometers north of Athens. Gumamit naman ang 11 water dropping planes at nagtulong-tulong ang 85 na mga bombero upang maapula kaagad ang sunog matapos na bumagsak ang eroplano. Agad naman na kinansela ng mga organizers ng ilang events para sana na sa susunod na linggo. Speaking of what do you call this, crashes, meron earlier, di ba, like Logan ata na may...
1: Yes.
2: Anyway,
4: here?
2: Earlier.
4: Private. Yeah. Okay, lastly, for an international use, pansamantalang ikinansela at delayed ang higit na 200 flights tungo at palabas ng kabisera ng Indonesia sa Jakarta nitong linggo ng madaling araw at ng 1:30 a.m. September 6. Kasunod nito ang pansamantalang pagpapasara ng Soekarno-Hatta International Airport matapos mag-alborotong bulkang Anak Krakatao at magbuga ng makapal na abo kung saan naabirya ang humigit kumulang na 23,000 na biyaherong na stranded sa pagpapasara ng paliparan. Samantala, ayon sa Geological Agency ng Indonesia, nagpakita ng senyales ang pagiging aktibo ng nasabing bulkan nitong Sabado bago ito mag-alboroto ng 3:53 a.m. noong Linggo. That's Indonesian time. Umabot din sa ilang bahagi ng Jakarta at probinsya ng Lampung ang abong ibinuga ng nasabing bulkan, ngunit wala namang naitalang biktima o pinsala ang lokal na otoridad dulot nito. Noong 2018, naitala ang pinakamapinsalang pagsabog ng Anak Krakatao sa kasalukuyang panahon. Nagdulot ito ng tsunami kung saan 430 na katao ang nasawi.
1: Amo na alam. Nung bata kami, there was this place, there was a volcano, Krakatawa, east of Java, and it was this mighty
4: eruption. Isn't it the same?
1: Could be.
4: Yeah.
1: Pero baka anak
4: o siya. Baka baby. Oh. Oh. Sabi ko, baka baby Krakatawa to.
1: Yes.
4: Baka maliit siya na bulkan.
1: Yes. I remember when I was growing up. I think I was in...
4: Small Krakatawa.
1: Grade school. Yeah. Anyway, on that note, tawag dito, patapos na ang programa natin. Any, aside from, of course, September 12, what should people be looking forward to?
2: September 12 and 13, hot takes. So South Bank, this is for Brisbane Festival. So 4EB produced siya. Mm-hmm. September 12 is going to be Palma Spring Fest. So that's in Ipswich.
1: Yep.
2: And 13, so the winners of our Forgotten Island.
3: Yes, I'm a winner.
2: Yeah. So I'll see you there.
3: Cool. My answer was Shokoi.
2: Wow.
4: Takes one to know one.
1: Okay, on that note, huwag niyo kalimutan mamayang gabi po ang platatuntunan ng jeepney. And that's from 9 to 10. If ever you missed it, like me, you fall asleep, you can always go to 4eb.org.au and select, of course, Filipino.
4: Yes.
1: Buti po, magkano pa sila. Hanggang sa susunod na linggo, marami pong salamat.
2: Thank you.
3: If you need...

0: Malala Malia ho e ki mo nene ya tonga kotoa fi fi ki tantali le ki motonu ki we ke fo oni mo unia ngo nga le tio mo televiso ne tonga ko hika ki fi au pe tonga ni mo fa aita o e el nino pe ko taimi ne o klahia ye taimi la la a pe alu ke te wesi ai ai kotoa nga to ku mo to tonga ni o ku ke hoko hoko mai pe fo a ki mai he ka ta hamalo ye pasifiki ki nga wesi ai fo ta maki fo na tola Pekoi Pekrik, ai nau tokoni whapaanga ki tongani, ko hi ke tokoni ki ngahi tu unga ma teo teo o kuwhai tongani, ki no matu ua ki ngahi haa oi la ala aha. Koi whukaiki ke tala noa ko ia ki he hoawani mō mele ana tau mwe fulau.
1: Ko tokoni whapaanga hono whaa e ni kua whaa ki me kautaha Pekrik ki tongani, ai a ko tokoni ko e ni ne whaa ki ki minister paanga, vika siwa ki lame mau I he whalai te kua o si. O ko whiunga tokoni koe ni me paanga e taha kilu ni mangi au tupu. Pehe e pule lai oe kau taha malu e pasuiki pe Pekrik ahlo tupalu. Ko konga eni e nau whinga ke tokoni ke tu unga mateu teu atonga ni ki hono matu waki oe la ala a.
2: Koe polisi koe pe koe la ala a koe te siu ki atonga po unau pehe I oktu tonu nge whai e siu whaki ki hono ya toka teu. Ki paanga ka hoko halalau e paanga ko ngā hoko pachepi fo ngā tangatape. Taim lahi fo tau whalala ko aseria munu siru hoko hamea ko tau topliare pe umai. Ko e toka teo e nia unei hanga ririu e fifo kakao e kakai to whakakao e pule anga ke te oa te te toki react pe. It's all about being proactive. E whakakao kau ki mua ke toka teo ke mau hoko mai mea ko ke mau. Ai ko whaina tūlaia e ngā ue. Kono whenga I ke whakaukau a tonga, whakaukau o whono pasiki, ke teu teu, koe hoko mai mea pios māo. Ma wahe me whakaukau, toki hoko patau toki lio reo kore ki nusi na Asteria. Ka usi ka mata toke matea te kakai I mea mea tuai. Kono hoko mai koe mea usi aise li ni koe mea. Kai koe whotunga koe, oe koe na tula, oe ngā ue koe ni. Koe whi toka teu ni a komane toka teu, mea hui ko early exits, koe anticipatory exits. Ako foi teu teu, toka teu ki mu. Paka hoko rea foi tiklea koe sa ui state of emergency. Kone toki meksu mai se foi te toka kato. Kone mga ko tala mai, tonga tala ke tonga kuo. Whakatu tama ke tu mga ko tau la la la. Koe nia, o ki wike pia e ua nage ke ha uha ia wa ke rene wolo koe I e ua mo tonga tapu. Kone tai uha koe ia foi wike ua koe a nero tala mai ia ko malawa ke ki warning. Hana lawe ka laitia. Ako ki warning koe au nero street kare vai ki Activating for entry ka koe ki early exit. Ka kone polo o matua nao ki September ka topo ke te hapuha mo ngā pē. Koe tai mea isi ua wela o ngā o ngā. Kone isi ua e sa wii kone hao e mesa. Hau ka sirin koe fwa amu tēne hana toko ni ai paanga e patsa te pura ngā. Kene respond, kene vai vai hatu ni toa ngā I umea u hoko e tai pua.
1: O kuma lawa I ngahi toko ni whakapaanga koe ni, I he whakaivia me ngai hoa ngā ue whakavaha a pule anga, o kau kiai a pule anga si a pani, Pilitania, Siamane, mo Amelika. Pehe e pālu, o ku kau atongani I he me mipa o I kau taha malu e pasifiki, pea ku os whakahua atu ai tohi kore malu I atongani, ki he taimi o I la ala a. O ku whakafuafua ki he paanga e tau kilu ni mamano, e kotoa o I paanga tokoni kua mau e tongani mi he Pekrik, ke whakapapau I mateu teu atongani ki hono matu uaki o I la ala a. Kai kehe, ko I kau taha malu e pasifiki pe Pekrik, Te whuatu upeia e kautaki e Pasifiki, ke tokonia ngai whonua e Pasifiki I he taimi e whakatamaki, tau te whito ki he taimi koeni o ku hoko ai I he la ala a. Ma ae o ngongo a le teo mo televisione tonga, ko au mele ana tau mwe fōlau.
0: Ko o whukahafka ofisiale me he pule anga Australia e nao tokoni o whukamalumalu I prokalama kau me a ofi, a e ongo whonua ni, ko e tola Australia e wa noa miliona ki he ngahi ngā awe, o ku whukahoko e tongani, tau te whito ki he ngahi kautaha society vile, o ku nao ngā awe whukapatonu ki ono hake ki e kakai whewhine, ko e kakai whaingata I a whukaisino, mo e whukapapau I o kaukatoa e ngahi kupu, mo e kakai ko ia o society.
3: Ko hono whakaha e ni e ampastoa a Australia, I e tawha ake ki hono hake aki I e kakai whiwhine, a ia ko whiwhine ko Michelle Oprin, lalotonga e ni hapulo kalama ma kehe, a e ofis tahla whikau a Australia ki tonga ni, ni whakahoko he whalai te ko o si. Ka toko ni whakaivia e ni ke tau e whakahoko. O ko lalanga e toko niko ini e whingawe a ki me pot ngā oe ngāhi ngā oe whakaloto whonua, ko ngā he kautaha ki e tō tonu e kakai whiwhine, ngā he kautaha mo society civile, toka ngā e kina e kau whingataha ia whakai sino. Ko ko ngā eni ngā unu, mo whingawe a ki e kuwhai ki hono whakai via, o e kau whingataha whakai sino. Kakai whiwhine, mo ngā he kolupwhi e mā toko niko toa pē I he society. Lotonga I tonga ni ngi ampastoa Australia, nā ne taratala noa ai me kaumata pule, me he ngāhi ako anga kekepe I tonga tapuni, pe he ki he ngāhi taratala noa whelawe I me kakai whiwhine, me lino mwe malo e kakai. Oku kei whakahai pe e Australia e nau kei veke veke, ke tō whakataha mutokonia a tonga ni koho nau kaume a ofi. Ma ai o ngongo le ti o, ma televisione tonga ko au sansete vea.
0: Ogu hoko ai unga ngā whukatonga, koe whukawaere lei ke langaha ke oha whāmili mo hawhanua o ku me lino mo maumaunuta. Koe anga ia wakai e mataapule tonga tau whāngafun māua mi hā ano mo hālau fūni ko Wilson unga. Ka koe fōfua tonga ia kene hoko, koe whukamau I whukamau anga whāmili o Hawaii I Amerika. Ogu lalo tonga ahimai ai ki tonga ni a unga, pia nai whumau whaingamahari ai kene whukatala noa ke whaiango ngoi whaleni Liliani Polutele.
1: Ia no whai ke eke ia he ngonga le te o tonga nā ne pehe, ne onga nā ne tupu hake I whonua muli. Ka oku hoko no ohi hake ia koe tonga, kene kei maua e tuk whakaholo ai tonga. Anga wha whonua, I e mahino koe makatu unga mālohi a ene au o hoko koe whakamāu. Nā ne pehe, koe ne hoko koe whakamāu e whakamāu anga e whamili, koe ngai whai tutuoni kotoa pē o kune whakahoko, o whakamāunga kotoa pē ia I ene mau e ununganga ai tonga. Kai tau te fito, ke whā e ka vei koula ai tonga. Nā ne whaloto la heni ke whānau ko toa pei tonga ni ukuna wako pe whenga ke tawha ake o whakamāu pe ngāue koe kauwha fofonga lao. Ai mahu inga ke naulea ake e lea te tau o ngāue ake he kaumamahi pe kauwhaka iloa I e whakamāu a ngā. Pe koe nau tomua whenga ki nau tolu e kauwhakamāu me kauwha fofonga whakalao ke tomua mahino ke te ki nau tolu e palopalema oku hoko ke whaingo fuahono mau o whakamāu totonu. I ka inga tai, ka ke nau hoko ko a māma pe whakatoa me lelelei ma ai kakai o ko kumi whale I whakalao atu ki e whakamāu a ngā. Mahino pē koe whakamāu a ngā whāwhāmili o ngā weki nau tolu ke ngai palopale mahange koe tau I whakalao e whānau pe kakai o kwhi e mau toko ni, o hi whānau, ka veinga ki e tau tupu mo I whakamāmahi I whāmili, ka veinga ki e nofo mali mo I palopale ma ke I kehepe I e nofo ai whāmili. Ai ane whamama whae e unga e mahu inga ke whamama whae e tūwha taha e whamili, pa ke nau whetokoni aki I hono hakea ki e toko taha pe me mi paho nau whamili. I ka inga tai, ka nane pehe, ne kau wha taha e ako mo no tuk whakaholo koe tonga I hono teke ia ke a au ke tu unga koe ni koe whakamāu. Lolo tonga eni, neo ngok teke ke ne mau tonu ke ngai kaveinga o wanga maheni ke whehanga ngai a whakamāu anga whakafamili a tonga ni. Tau te fito ke ngai pole whakafamili, ka nane pole I heni e whamili ko toa pe I tonga ni ke whakamahu inga ho nau tonga he oku mālohi ha whamili pe ha whonua I e taimi oku tū whakataha mo uo o ngā taha e whamili I api. Neo ngai pe a whahinga whakatamaki pe palopalema te nau whehanga hangai mo ia. Nāne whamama whae e mahu inga ke whoki mau pē ke tupu anga I e taimi o kuhoko ai e palopale mā. Manatu mau pē ke whounga ne ngau aki he kakai tonga ke ve teki aki ha palopale mā. Koe nau whakatahataha mo fofolai whala kai a lea e kāinga. Pake nau whepoupou aki I hono teke ai whakalakalaka e whamili. I ene pehe, o whakaamoa ia unga e toi whamahu inga I ange e whānau mo tau tupu o tonga ni au nau tuku whakaholo. Anga whakafonua me tupu anga, he neongo koe me aia o tala aki ho nau tonga, ka o ku mahu inga ki e langa whakalakalaka e mo ui, mono whakaivie ki nau tolu I a ngāwe anga pē o ku nau ngāwe ai. Mai o ngonga le tio me televisione tonga, ko auri I tea tau kapo.
0: Koe ke kātua I pēia e o ngonga le tio me televisione tonga ki he hauwani, ki mua pia tau mawai, tuke te o atweni, ai ngā hitala nola lahi o e fiafini.
1: Whakafonua me tupu anga, he neongo koe me ai au tala aki ho nau tonga, ka o ku mahu inga ki e langa whakalakalaka e mo ui, mono whakaivie ki nau tolu I a ngāwe anga pē o ku nau ngāwe ai. Mai ngonga le tio me televisione tonga, ko auritea tau kapo.
0: Koe ke kātoi pe iai

Wanga gonanga yeri di gwa di karing. Nyala pala longa chena le pilong yeri di. Kaya wani kada ya nonga yinya ngora jara halach peng. Chena na nongora gora.